0: so asɛ me ko ya sɛ de asɛ de asɛ de ni nyara sɛ sɛnka me sɛ gum saa ne ade a em sɛ me san fo ba ko to ejiri ti ti sɛ na sɛ am pofu je sɛ to aso
1: e ba meet me no bi o news
0: wa tv da

0: NDC ama yokore nyina
1: minim said ye nkrofo eka abonten so no baabi ne koda ye na atiafa so sana no wate
0: another man says sawa when it is say ayo mo media for mo na mo boy na e binom so so ma aye dia e fe no false representation or another false news na biso to me tristeno no omo da to oba sa dia tene say media ni enye no kwa se oni oba na ko dai na mmu mu at a point no am say ni gafa eto dia ne koma no a ono so san ko fi intenye se ho no ne ko dai de no so a oto dia no ko no ono so a confirm so oto ko e ba ode dia no koma no wi no no so ko e fi
1: na ona wo e kuro mo nyo ne ne yire ne ti ho
0: But I say, the other thing is, I'm not even able to afford to Accra, but you manage to help her.
1: Oh, okay. Now, it's a new Ekropon crew, one casan and quartier.
0: No, sir.
1: To Oba, Oba, you might be a hotel, no.
0: Oh, no, crying, it'd be a. It'd be a.
1: Hmm.
0: The way because of exercise, and internal, there's a old train, she said, because no mobile within the week, there's old train. No, oh, yeah, there's a being a.
1: Enti mo kira na sa baba wa sabi oni kanchiman de waje atum se oba e okoh ne mum ofri ho
0: sa baba pe
1: na o kan bibi se ofri obi ana ne hododo no ana bibi etisa
0: David it is MP me
1: na se de adro de age se enhwemu a ne be kire se bia na o condition bia ne enim na bia
0: atim
1: frede sa
0: me kan se in jina me ka cho se mimi na wa police for catch it I am say can say omo ye expert in that field and obebem abeye dia so omo ye na mo so omo train dc pote
1: ara bo ye beda wase ya no ye ntwe nkwa chiri se de okan hwehwemu no ekoso ye de ya na ye peni samanfo bi hu asem na esi nu no kure nyina anti wada ma bibia be kira ye besa fro na ye no wato ankom no so wai
0: Odafo.
1: Mone ebusuani nyina so monkafra. Enti wei eye aban ekra chepani a ono no owo akuapem north John Evans ozi ndiye ze kumoji. Ze kubaji din ne ba manum fes.
2: Kai
1: kubaji. Kumoji.
2: Na kumoji.
1: Na tese ni din kumoji. Enti drip coordinator a wosaye ye secretary edema and this amanyuko no e wo kwapem north na what in ho asem nti obiri se de o kan o se baba wa ne de o ba ho ne o ko ye o de ri ane bre ne o ko ye
2: e kan chi mana ba ho
1: e to aso
2: o de ri ane bre ne o ko ye e ya re ho sem
3: ye to aka se re so na ye de ni a kire takwa e ho nzo re ho sem asi we de anya anya re ho nyame fa fie ama waje kwa brane nkwa ne sei abrante kwa bi agya nyame na dom ama wono a bo ne sesen kakra o ye mu adwuma nti ho no da ne shop ni ya sese shop no wode wa flow so se de ebeka no na je se wa guso na wo pie akotwitwi ne se pie ya na wom je se esoro ho na wa guo no bagu fom se fom nyankopo di ne ho afo fie pa na wo de oba Facebook a live ene da ho no nyamedo brantie no se de asie bu agumu no ehu wo de nka nya nyame a na nkese ne wuo na yenim se dan na ayede na ayede na akanche se de na siye e ma ebugu mu anka ekokunu yin ayenya yenua ba na nesi drew money o wa homa no so won na wota kwa no potem special fm wo mo munchira na nesi akwa ba
4: yenya
3: adidi ano odene papa ne ba na se ebugu mu sa no
4: yo sey she yen takwa mensim highway a eyi nye bibi fofo last year kano yen besi afugo mo wa heya so da ma sami bi o si nti yete yi na wa ye de mhm abro ahoma wa bene de bi asami si wo 18 lane mu wa takwa ha na ye ko hwehwe mi no na o chere de abe ku a wenye 23 years si oda shop ni mu also ye ne sister ne shop na no odi nti ana pay wa sir de oba o se si ne ho na wa ko na ejume nti o ji na ha oshichu na se oshna ozenin sokor achu aye de ayon eyi bi owo ho na ozenin sa achu nso oshe yan de orukofo

0: why you baba ya so na sa nya ma ni yes struggle da I think jawa media so my respect to wife and nya ma chimi sa tru kare na nya ma sa ko di dey so ara ko ya si sham fan sam yoki tabe na o se ma finance my asset a moment a ma gen sa na na nya ma sa drop
1: I see. Nana, Obi say, be your chami. Nana, where there was so my head, I say. Hello.
2: Hello, good evening.
1: Good evening, how do you? Would you baby, I'll free free?
2: Sammy.
1: Kasani etio
2: ye pacho ye kansela kasano afa mi de on papa aso mi fia obra mi boye mi ni mi yere ne boye na mi na mi e bibia na se mi be yare eno ko bo bisia e de be shai mi ewo hospital ni majuma se nti orobo sho mi na majuma no ni sambe ko e no e na me nan nti ye se mi kidney ngo he e na me koko he ni ko he o mo se ye tu ba ba to mo ma me duro ni ho to mi e ti le sta mi me na ne sa ho ho di se ti ya mi ko ji mama onu no rekoba nti o ko ba ni nti no wo yi kawa no ni su mi ye ne da ni ni ndia bufu bia oyi kawa no ren sa mi disa no ka kire mi se e da danu enti mi ka kire madam fubi emi ye ni no e ku na mi ka kire no o ku disa no no se e kawa ni ebedi
1: ei
2: ye kawa ni ebedi obi amaye o engagement ni wo busiafo so wo hwe party aye ya nya gro e da se si amiyare obisa se kawani ye bedi nje se minister no nje se mi nso bu mani biu mi nye ne da no bu ade ma na nsen oni e ma di mu je na fo uno mo tuni fo sa dia no wa ko yi kawani
1: ah wa re mu nja yes we yi ni kawa
2: ye nja ye ste kura mi se kura no bi mi no so koba e di diba ni a ona ko marketa kaka obenya no dia ba no dia beboa ibo wa mi iska to edru kwa na o iska on fama mi
1: kafra mi any counselor na na wa ha counselor na ni prophetess wa ha o mo be kasa don't worry why
2: you
1: bibia be ye fine
2: mate ba si mi ami fi a mi mi no na tim mama wo dan mi no na da mi dan mo what to me dan mo ko dan kwara na ho
1: hey na reason ben wo de ma wo
2: eno mi se o mo ni reason bia eno ani se o me da mi ho bi e bia mi ni mi se bia o pon ejima na o ba ba bre nti mi pese me ha no
1: eno de so ya o yere it was the last time I don saka no as wo yere
2: o se
1: when was the last time I don saka no as wo yere wo mpem
2: e bru 1 year
1: hey Ebro why here?
2: Aye.
1: And esa wa we egwe wi o.
2: Madam, mi kete ni ma se mi kete zi enyina ye beda ho no. O meda no ko dan kwara ni nchen. Ngwara na ngo muzo manyinyi, mi tinyi ni na ko da ho.
1: Enti ebro why here ni o fa on sanka o yireda.
2: Abi kura.
1: E na o fa on sanka boy oba bi aso da.
2: Dabi. Mi nye bi da. Mi mi ware no no mi kan tam se mi nye bi.
1: Hey, nani na mema papi. Jese wiase na enye balance o. E ma papa ni hia mema papa na mema papa no sun hia ma papa. Iti wiase wo wiase na se wo hia mema papa na oba papa so ni mu ye. What I say? E ya dum bi na ato wo so. Oh, Mateo de fama me produce. O da so don wo ho.
2: Ah, me sha me ne ne tie.